0: Yesu ka o fominge akomako
1: anteriche Lazare be sulogora ngane betaga ala kunu
0: karamogo de ko amako
2: ankaramogo nisu mo damalo abena kenya
0: Yesu tume Lazare sako le fora oye nga olutumba mirira ko sundo gbasanlo aiwa Yesu sorola kagbe kafo yoko
1: Lazare sara nga amakene yana mike ojara ne au koso sabu liko bena ke sababu ye fa to au ye lamera au ye wiri ay taga atei
0: otuma toma mibe wele fana ko flani aleko karamogaden to mako
2: am fana etara ay etara sani ayi
0: aywa yesu sera betanis mamina oya soro Lazare sutu dona kabiri tirinani betani ni Jerusalem tietu maja atuzete mekilo sala nyoroka okoson yaudia chama tunana marti ni maria mufe kana oko ka ujuzu saro obal mache saya koso marti nana ameko yesu be nana minge awirira kataka akumbe maria musigire tora bokono yi marti sera yesu koro minge ako
3: madigi ni akela gwele tumpeya ni balmake tintena sa nga ne kalonko ali sisa ni ka fen fen ni ala ve abe okeye
0: yesu ko amako
1: ni balmake bena kunu
0: mardi ka jabiko
3: ne kalonko dunia laban lona su bena kunu tumamina ne balmake bana bena kunu
0: yesu ko amako
1: ne lebe su la kunu ne lebe nyana mayadi